0: pinag-iirit mo ya. Live FM.
1: LiveFM.lk.
2: Shikawala. Balukudu e damala. Eti gora nagata pe tomi ekena. Chudi petiya.